Kanitong lemani ni sa mong tega sa SMS pung kahambay nyo ang ship sonjo para ni ani mong ka Robin Jo de Burma ang rita mong kananay kok te ni kok te ni mong kobonjak bka or chap nai ni mong nuai de Burma bay parmita de Burma bay nyo hambay hambay tago Robin Jo au kanitong ni ni kananay rusam kananay musong mani rita mong no ojarawo.

Hanyo hai di for kaham te lam soga kanai tong nai kapong ni taku bukuk te marikiching shong no FM ujento 101.6 MHz te ojora tongo ang lolita. Kapong ni marikiching ojora hanyo hai lam soga narong no radio quiz pandao. Dini ojora wo thung mung no te inai zeng shung mung shung le no te norok bo ti ar ke tong di ha kong tuko kerenggi shung mung ni anchar question ni anchar na bagay.

0: amun se mo habate mel dawa
1: ah dang na chugo nyene do ndo balai hamba ta khong no ah ta sing khorak sa ta kho gonil billionaire facing ne akoli number 1 to ke ni a jana ne sab sab sam ko hor mani fiya ba phaji te kese kok do karenge ne sine hello
2: jibor
1: ka hamta kho
2: moharani ni
1: Raju, to tak raju Maharani ni to shagra di tak raju burjamung.
2: Ni to ke ni sam khana ni medan.
1: Ah.
2: Jan tere na me patang sar jamung ri.
1: Jan tere na ni jese pana tang sana.
2: Jese pana tang.
1: Do, pele ha me tak. Ei. Do shadi. Oh. Ah, tambo hange ang ni sana na man tak raju. Ah, bele ke no pansuel, ah jora burna na ngo he di ba. Do ko kri ha kok dukle phaine tong romine sina hello
3: hello
1: eh lam sok bo khok
3: eh avan doi kol khapi na ya
1: do shadi
3: ang lo sa mong kang sat khana na
1: mai bur sa mong
3: ani ru sa mong ti dai u kon sa tin jo mat ya ni do kon nong bai ama khani kong no
1: Nung bay sama kani kok no?
3: Nung bay sama kani kok no? Haza gue ang tong nai, ini rasa mani tong nai di.
1: Do. Ang nai juga ni ada mantik kanari mana tu?
3: Kontra di jamat ya ni.
1: Aau, do, hambay. Padin kita sih korup sa taku gonil koi hermani, oh kulin number one tok ini, padin bining kanalain.